Toto Chilmex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Toshi. Nehuan. Nehuan. Yowal. Nepant.

Doctor Chili Mix. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In Tlimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantla.